0: Tishkotzakukin.
1: Chabil nale.
0: Sail choleh. Itakirisin ko ta siya kamilo brisin krela tiyuam hulah-hulah.
2: Chiko kang kakanabakip chirabingkit.
3: Akwe ko kung sujik sa lehong kapal is nabeh is chukwabeh la is akwili sa khil kristiyan utlikokal pekyan aksa sa kachol sa likutanain kyokoche shirakbal hunjik di shaman sarakruk likakwa Dios andi shosh beresi andi shosh rosh benichak shiru li shamanain hoka naksa shirakik ayin naso sa kachol chishmanti shinkil katyuam chire chiru likakwa hoka nakchik ulchinum takanak sa ilich ulchikunilish kwaye kung sujik likak anghel toh sa lehong kapal.

Akyukuchis tab aruli na leb charo naklika ko Jesus kis sikep chakruli kablahuchis solom ho kamakwin na shpuktesili San Lucas kis bokep ho charo ki alak sa chol shpokbali ilapay chakruweb kamakyukuchis rabinkil mukwa adalin ng kip solbal kis bokep lika ko hanip manchakakti tolto ah karinel sumsukil kristyan utkwanke bakwit chak sa shtyan kip chakomeb ho li San Juan likgishbok anakwit chakun sakwin li ritin chak lah Santiago

0: Kabiyakan kwilish sa ilish oli kawa Mateo, charunak ana sutpechak sa ilish kanghet, charulish sa ilay bish oli bialal kahulbeh na nakulung chak sa ilish hong kabal.
1: Darin is tike na kaya siya kapapa, ayin kutang awan. Aran dat kulungot, aran terikas sa ilish oli, sa tesh kalu, narakting karak na keel, pangkaj kate parte chik, yo kaya rigish kaot, ha kita la raom ni takot sa shbene, marikine, ya kita rae la kukal, wal mas ta tesh ragi chik, ta tesh osh lokin.

0: Kwa aksho hurak shakbali kangel
1: Bal kusinko
0: Aksho kangelak utso ikan Bantyo sa pirakwa chatkanak isakike Bantyo sa shakomon so mea kondaw